0: alƙawalin ku bai ya tashi ku da kanku kun gane.
1: Tambaya ta gaba ta fito ne daga dimbin masu sauraron mu daga kasashe da dama, ciki har da Usman Haji Jarma daga jihar Bauchi Najeriya, da Ojo Titin Bugaje da Mamman Sani Dauda Cinwaza a Damagaram, da Aliyu Mai Shago Ferai da makwabcinsa Ibrahim Mai Nama. Masu sauraron na bukatar sanin ne a basu karin haske kan bambancin yancin kan kasa da ake samu daga tura mulkin mallaka, da kuma abin da ake kira gwagwarmayar kwatar yanci, wato liberation ko liberation. To idan na dace kuna dabda akwatin rediyon ku, na mika wannan tambayar taku ga abokin aiki na a jihar Bauchi Aliyu Muhammad Waziri, inda shi kuma ya tuntubi Dr. Ibrahim Adamu na Dubai don jin karin bayani.
2: Abin da ake nufi da independent ko kuma decolonization shi ne wato a bai wa kasa yanci ya zama cewa wato an daina mulkanta, ko kuma in ce wato an daina wato abin da ya shafi azabtar da ita daga wato turan mulkin mallaka. Kuma wannan independent yana da ka'idodi ko kuma in ce yana da dokoki da sharda wanda kowace ƙasa sai ta cika kafin a ba ta wannan yancin kai. Wannan ka'idodi na farko wato akwai abin da ya shafi international recognition daga United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya, wato sai ta amince da ita kenan. Sannan na biyu akwai abin da ya shafi wato forming political parties, sai ya zama wannan ƙasa ta girgire ƙungiyoyi ko kuma ce party na siyasa. Sannan da ma abin da ya shafi ƙungiyoyi kuma sai ta yadda ta kare al'adu da addini da kuma zamantakewa na mutanen ƙasa. Sannan sai kuma ta yadda ita wannan ƙasa da ta kare abin da ya shafi haƙƙin bil'adama, wato human right kenan. Sannan kuma sai an yi drafting constitution, ya zama ƙasa tana da wato dokoki da tsari na ta yadda za ta dinga gudanar da ababanta na gwamnati da kuma abin da ya shafi hukunce-hukunce. Wannan duk suna cikin ababen da ƙasa sai ta yadda da shi, kuma sai ta samar da su tukunna wato a yadda a bata abin da ya shafi independent ko kuma ce a yi decolonizing ɗinta. Amma duk wannan abu da kake gani, ko da ta cika duka wannan ka'ida kuma an ba ta yanci, ba yana nufin an ba ta yanci 100% ba ne. Domin lalle za ka ga cewa duk da haka tana ƙarƙashin kulawa ko kuma ce tana ƙarƙashin sa ido na wato wannan tura na mulkin mallaka wanda suka mulki wannan ƙasa.
3: Wato dokta, da yake ka yi bayani ka ce hanyoyin samun yancin guda biyu ne bayan wanda aka sani na independence, da yawanci ƙasashe suke amfani da wannan hanya, ka ce akwai na liberation. To me ake nufi da, ko kuma me ya bambanta wannan independence da kuma liberation?
2: Shi kuma abin da ake nufi da liberation shi ne wato samun yanci daga turan mulkin mallaka, ko kuma ce kwatan yanci daga turan mulkin mallaka ya zama ba tare da sa idansu ba, ko kulawansu, ko kuma ba da umarni daga waje ko daga cikin gida. Sannan shi ma wannan liberation yana farawa, ko kuma in ce wato yana da wasu matakai wanda yake farawa. Na farko ya zama an samu rugujewa na political parties, wato kungiyoyi na siyasa ya zama wato sun ruguje. Sannan na biyu a dinga samun abin da ya shafi rivals group, wato kungiyoyi na yan adawa suna girma suna da ƙarfi. Sannan na uku sai a samu tasiri na wato kungiyoyi na al'adu da ma addinai, sai ya zama sun yi tasiri fiye da wato political parties ko kuma kungiyoyi na gwamnati. Wannan su ne wato kaɗan daga cikin alamomi ko kuma wanda yake gwada cewa lallai ƙasa tana so ta yi liberation. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi ko kuma in ce wato matakai da ƙasa take mallaka ta zama wato completely liberated, ya zama cewa ta samu gashin kanta ko kuma in ce ta ci wato yanci, ko kuma in ce ta samu yanci daga wata ƙasa ko kuma ƙasar da ta mulke ta, shi ne na farko ya zama cewa wato abin da ya shafi tattalin arziki na wannan ƙasa ta karɓe shi kwata-kwata, ya zama ƙarƙashin ikonta, ƙarƙashin tsarinta, kuma ƙarƙashin kulawanta. Sannan abin da ya shafi wato ƙarfi na soja da dukkanin wato fanni na tsaro, ya zama cewa lallai ƙasa ita take kula da abinta, kuma ita take gudanar da al'amuranta. Sannan na uku sai ya zama wato ƙasa tana da wato ƙarfi wajen ƙere-ƙere na fasaha, musamman ma fasaha irin na zamani. Wannan su ne ababe ko kuma ce matakai wanda ko in kasa ta mallake su ko kuma ince idan wato ta same su lalle wannan kasa wato tabbas dance ta yi liberating kanta ko kuma ince ta karbi yancin ta daga wato wajen tura mulkin mallaka. Sai dai wannan ababe yawancin su ba su samuwa ta cikin dadi ko kuma ince wato ba a bada su ko kuma ince ba su samu daga wajen tura mulkin mallaka hannu da hannu ko kuma ince cikin daren rai. Sai an kai ruwa rana, sai an samu sabani a wani lokaci ma sai an samu wato gabza yaki a lokuta daban-daban a tsakanin turan mulkin mallaka da kuma al'umman kasan da ake mallaka.
3: Wato da yake kasashen Afirka a galibin su dama sun sami yanci ne daga turawan mulkin mallaka, musamman kuma abin da ya shafi independence. To akwai kuma za a iya cewa watakila wasu kasashen da su ma a nahiyar Afirka suka samu yancin ta hanyar ita wannan ɗaya ta liberation ɗin?
2: Eh, gaskiya kama yanzu babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka da suka iya liberating, sai dai akwai ƙasashe a baya wanda suka yi yunkuri kamar wato irin su Algeria sun a baya sun yi yunkuri daga ƙasar Faransa lalle wanda har an kashe dimbin al'umman mutanen Algeria. Sannan akwai irin su Libya lokacin Muhammad Gaddafi, akwai irin su Uganda lokacin Idi Amin, da irin su Burkina Faso duk sun yi irin wannan yunkuri amma ba su iya liberating ba, ganin cewa wannan kasashe sun rasa musamman ababe da muka ambata a baya ta fuskan karfin soja da karfin abin da ya shafi technology wato fasaha kenan wato da sauran abubuwa da ya shafi kwarewa wajen gudanar da al'amarin gwamnati.
1: Dr. Ibrahim Adamu na Dubai, wani masanin tarihi a Najeriya.

0: kwatu nan dan me kuke yi wato wasa kuke yi a cikin aji na ko
1: a babu komai malama babu komai
0: kada ku yi mun musu ba wani ba ni wayan nan anan
1: malama
0: kada ki boye ta amina ba ni
1: gashi da babaji malama babu komai
0: ba ni ita mana me kuke kalla wannan hoton malama Samira ne Amina baba wato malamar ki kika dauka hoto yayin da take harkokin ta na kashin kanta ko
1: da Allah malama ba za mu sake ba
0: me kike yi da shi sa shi kika yi a shafin sada zumunta maza ki tafi office ki jira ni hada ke libabatu kowa yana da damar sarrafa rayuwarsu ya kamata ku koyi hakan na ce ku tafi office ku jira ni maza to ya isa ku kuma dariya me kuke yi kuna jin wannan abun wasa ne kun san kuwa laifi ne a kasar ma dora hoton mutum ba tare da yardarsa ba
2: har yanzu shugaban kasa bai fito fili ya fadi aniyarsa ta janyewa daga takara ba sannan kuma alƙaluman jin ra'ayin jama'a a game da zaben ba sa bashi wani kyakkyawan fata amma kuma alƙaluman Dr. Mai Nasara abun gwanin ban sha'awa
3: wato da alama yanayin kasar nan yana karkata ne ga Dr. Mai Nasara yakin neman zabansa sai bunƙasa yake sai sunan sa kake ji a baki kowanne matashi
4: wato dai ta bayyana dai zamu fadi a zaben nan
3: haka ne komanda wato kila lokaci yayi da zan sanar da janyewa ta amma me kake gani mati
5: ranka dade wato janyewa gargata karan nan za ta kara dagula al'amura
3: amma kuma yawan jinkirin da zan yi yawan jama'a da zamu rasa ina gani idan muka fitar da kai a matsayin dan takaran mu da wuri hakan zai bada dama ka fara karbuwa a wajen mutane
4: kwarai da gaske ranka dade
5: ranka dade ya kamata mu canja yanayin yakin neman zaben mu nuna shi dan adawa ne kawai maran manufa
4: na dadin kai mati ku saurara to ni a tunani na me zai hana mu shirye juyin mulki na ƙarya sannan mu jogana masa laifin wannan aiki ku bar shi a hannuna zan iya shirya shi
3: yawa wannan yayi kuma zai yi aiki
5: kwarai
3: wannan zai yi aiki kwarai da gaske ina san wannan mugun tunanin naku wannan ita kadai ce hanyar da zamu canza yanayi mu samu goyen bayan masu zabe kuma
5: to kuwa ya kamata mu tsara abin ya hau kan saiti domin ya kasance na fito kamar wani gwarzo da ya ceto kasar daga shiga rikici wannan zai sa na zama wanda yafi dacewa ya karbi mulki
2: gaje tana tsaye daga wata kwana ta barandar tana kurbar zobo ita kuma Zainab ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun su ita ma tana shan zobo Rabi'u ne kadai wanda ke rubutu a computer sa da sauri baya shan komai
0: ina kuwa so na tambaye ka Rabi'u shin kun shirya ne kai da Samira
6: me me kika ce
7: yawa nakan so gulma da dumudumin ta
0: kwarai kuwa
6: amma me yasa kika yi min wannan tambaya Zainab
0: eto naga kukan kasance tare a tsawon lokaci a ƴan kwanakin nan kuma naga wani hoton ka a kofar gidansu gashi ma ka gani kai ne ko kuwa
6: ha ba ke kuwa wani ai tsohon hoto ne aina kika same shi
0: wata daliba ce Amina take amfani da shi take yada wani mummunar jita-jita cewa wai Samira tana hulɗa da wani matashin dalibi na karbi hoton ne dan na bincika magana
6: me wai wannan ya boye lamba kuma yake kira na alo
8: alo Rabi'u ne
6: eh
8: ja gefe
6: me kace
8: idan kana cikin mutane don Allah ka ja gefe don mu yi magana a sirrance
6: da wa nake magana
8: zan fada maka amma da farko ka tabbatar ba wanda yake jin maganar da muke yi kai kadai nake so ka ji abin da zan fada
0: wane Rabi'u
6: ni ma ban sani ba to ni

0: Kaɗe ne yanzu. Me ke faruwa, wane ne kai?
1: Alo, Rabiu. Sunana Honorable Mati Zanzaro. Ina jin ka tuna ni ko?
0: Mati Zanzaro? Ministan harkokin cikin gida? A tsokana ta kake yi.
1: Eh, ni ne Rabiu. Ka tuna. Ni da kai mun yi aiki tare lokacin da mummunar girgizar ƙasar nan ta kusa durƙusar da Tunkuza.
0: Da gaske kai ne yallaɓai?
1: Eh, Rabiu ni ne. Ba mu taɓa yin magana ta waya ba. Shi yasa wataƙila ka kasa gane muryata. Ba kamar kai ba, ni ba na manta mutane kwata-kwata.
0: Ka yi haƙuri yallaɓai na abin nan.
1: Kada ka damu Rabiu. Na san kai matashi ne, kuma kana da harkoki da yawa da ka saka a gaba. Kana ji na? Ina mai baka haƙuri bisa 'yar hatsaniyar da muka yi a baya. Amma ina so ka zo ka same ni a kan wata matsala mai muhimmanci. Kana da lokaci ranar Laraba da ƙarfe 10?
0: Laraba da ƙarfe 10? Ƙwarai ko yallaɓai. Amma ko za ka faɗa min a kan menene?
1: Ka bari sai mun haɗu Rabiu. Abokina na kaina. Sai dai mun haɗun kawai. Magana ce mai muhimmancin gaske da ba zai yiwu a yi ta waya ba. Kada ka damu. Ba wani abu ba ne mara kyau.
0: To, a ina kake so mu haɗu?
1: A ofis ɗina, sakatariyar gwamnati. Hawa na 4. Ka san inda take ko?
0: Eh, na sani.
1: Da kyau. Sai ka zo. Rabiu, kada ka faɗa wa kowa wannan hirar da muka yi. Ko iyayenka ne, ko 'yan uwanka ne, ko matarka ne. Ka ji ko?
0: Na ji, yallaɓai. Kar ka damu ranka ya daɗe. Ba wanda zan faɗawa.
1: Da kyau. Ina zuba ido ranar Larabar.
2: Wai wannan wayar ta mece ce?
0: Kai, ba fa wani abu ba ne. Wani ne kawai yake wasa da hankalina.
3: A nan muka kawo ƙarshen wannan kashi na biyu. Me minista yake nema a wajen Rabiu? Ko ya yi wani laifi ne? Ko wani tarko ne? Yaya kuma batun masu shirya juyin mulkin bogi? Ku biyo mu cikin kashi na gaba, wato na uku, domin jin yadda labarin zai dora. Amma kafin nan, me zai hana ku lalube mu a yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
4: DW zaɓi sonka.
5: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zaɓi Sonka daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan makon.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Masu sauraro barkamu da haka. Barkamu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Lokaci ne da zamu gabatar muku da shiri na ra'ayin malamai. Wanda a wannan karo dai zamu dibi batun kalkasa yankuna ko kuma ƙarin wasu sabin jihohi da za a yi a Niger. Wanda yanzu haka batun yake ga majalisa ta mashawarta inda suke nazarin abin bayan da Office Minister cikin gida ya gabatar musu da wannan shawarwari. Haka zalika idan an kammala su kuma su tafi da shi zuwa koli. Amma sai dai tun kafin a yi nisa mutane na tofa nasu albarkacin baki, akwai masu goyon bayan lamarin, akwai kuma waɗanda ba su goyon bayan lamarin. A nan dai a ɗakin magana muna tare da Malam Sumail Ahmadu da za a ce ɗan siyasa ne kuma yana cikin fafatika ta hanyar yanar gizo wajen faɗakar da al'umma. Haka zalika muna tare da Umar Kante wanda yake shi ma ɗaya daga cikin masu yin sharhi kan duk abubuwan da suka shafi al'amuran tafiyar ƙasar Niger. Muna tare da Dr. Salau Makeri Maman Sani wanda yake malami ne a jami'ar birnin Damagaram wanda yake da sani na batun kalkasa yankuna. Haka zalika muna tare da Malam Sama'il Idi Danbuzu wanda yake shi kuma masani a fannin abin da ya shafi tafiyar da harkokin hukuma kuma malami a makarantar horar da jami'ai na aikin hukuma. To ba da ɓata lokaci ba, Dr. Salau Makeri Maman Sani, a matsayinka na masani a wannan fanni kuma kana malami a jami'ar birnin Damagaram, me zaka iya cewa dangane da wannan fanni na neman ƙara kalkasa yankuna na jamhuriyar Niger, musamman ma a wannan lokaci da za a yi ƙarin jihohi daga 8 za a kai 19?
2: Gaskiya zance ne wanda ya zo da mamaki, tunda a saninmu babu wani iya shawarwari da aka yi wanda yake nuna haka din. Kuma a cikin binciken da muke yi ba mu ji ma zancen za a yi yanke-yanken sabbin gundumomi ba. Sai dai akwai tunatarwa a 2018 ɗin nan, lokacin tsohon shugaban ƙasa, an kawo zancen za a yi sabbin departama-departama. Sai dai wannan tsari wanda aka so a yi a lokacin wancan jam'iyya ta 7 zancen bai bayyana ba haka ƙarara, tunda lokacin Muhammadu Isu ma ya yi zancen a wani lokaci da yake intervention discourse ɗin shi, sai dai zancen bai ƙarfafa ba. Amma a wannan lokaci sai muka ji shi a radio da television lokacin da yake hira da yan television, lokacin da ake antrace ministry na cikin gida ya kawo zancen. To takamaimai yanda muka san tahiyar yawancin ana yi ta irin wannan, sai an yi shawara, sai an shawari duka ƙungiyoyin horar hula, sarakai da makamantansu, kamun zancen ma ake dago shi. Kenan zancen ya zo mana kamar abu ne wanda ya dan ba da mamaki. Sai dai abun kuma ba ya ba da mamaki ba ta kan wani fanni, tunda kamar yanda minista in ya ce lokacin da muke cikin na yanzu jama'ar Niger ta ƙaru, kuma ba ma ƙaruwar Niger ɗin ba, muna cikin wani yanayi yanda ƙasashenmu na AS wanda Niger take ciki tana fuskantar babban ƙalubale na zamantakewa. Kenan wannan ne za mu ce a galgoce.
1: Umaru Kante, kai menene naka ra'ayi dangane da wannan batu na kalkasa yankuna, ya kaji a matsayinka na mai sharhi kan al'amura yau da kullum a Niger?
3: Madalla, to mu wannan magana ta a ƙara yanka ƙasa, ni ina ganin yanzu idan aka ce ƙasar Niger yau ana buƙata ya zamanto za a ƙara mata ƙasar jihohi, departament za su ƙaru. Mu muna ganin abu ne wanda za a ce wanda ya kamata a karɓa da hannu biyu, tunda haka idan abu ne babba in an ce ana so a ƙara jihohi, a ƙara departament, a ƙara komin, ba wani abu bane haka a bayyane wanda za a yi tsammanin kamar abu ne mai matsala. To sai dai misali yau idan aka ce za a ƙara jihohi, za a ƙara departament, za a ƙara tsaga ƙasar Niger ya zamanto ta fita daga abin da muka san ta jiha 8-19, shi irin wannan abin ni a tunanina akwai ayar tambayoyi a bisa shi. Jihohin da muke da su a yau, eske abubuwan da muka saga ba bisa kansu mun same su? Eske suna tahiya daidai? Eske ba su da matsaloli? Maimakon a zamanto a ɗauko waɗansu yau a ce za a ƙarawa a bisa, idan waɗanda muke dan dama suna da matsaloli, to ina ganin a ce za a ƙara, kenan kaga matsalar za su ƙara gaba kenan. To amma su shugabannin lokacin da suna bayanin sun huddo bayanin cewa za su yi shi ne saboda abubuwa kamar na cewa ƙasa jama'a ta ƙaru, wannan gaskiya ne, jama'a ta ƙaru a ƙasa. Sun yi bayanin kuma magana tsaro, saboda su suna ganin kamar idan sun yi haka za a samu tsaro fiye da yanda ake samu a yanzu. To ni ina ganin harkar tsaro harka ce wadda dama su a shugabanci su suka sanya ne na yanayin yake. Idan abu ne wanda zai kara tsaro a ƙasa, ni ina ganin wannan abu ne wanda ya kamata a mishi marhaba. To amma shi yanda aka yi abin, yanda mu muka ga abin an yi shi ko kuma ana magana shi tunda har yanzu dai bai aihu ba. Magana ce ake yi wadda ake so ta je ga shugaban ƙasa ya sa hannu ya rattaba tukwane abin ya tabbata. To mu muna ganin a yanzu ya kamata mu bada ayar tambayoyi saboda kar a je a sa hannu bisa kan abin da maimakon ya kara haɗin kan 'yan ƙasa, kar ya je ya raba 'yan ƙasa. Shi ina ganin irin wannan abin ya kamata a ce an gamu an yi taro na musamman na masu ilimin abin, masu ilimin tarihin Niger, masu ilimin misali al'adodin Niger, saboda ba ka iya cire ƙasa baka ɗauki irin waɗannan abubuwan haɗa harkar addini tunda duka abin yana tafiya.
1: Amma Umar Kanti an ce wannan su da kansu sun shahe tsawon lokaci suna nazari akan kuma ƙwararru ne an kasa suke nazarin wannan aiki, ba ku ganin cewa kaman ƙwararru sun yi magana su ko kuma sun yi wannan aikin da kake faɗi?
3: To su wannan ƙwararrun da suka yi aikin yanzu in ka ɗauka bayan an yi wannan abubuwan jaha nawa ne suka tashi? Waɗanda in sun tashi za su hudo abubuwa a ko inda na gani ma sun rataba a fasa takarda. Sun yi ƙorahin abin, sun yi magana da misali an gama wannan jahar da wannan. In aka bi tarihi su suna ganin ba haka ba ne ya kamata a yi. In aka bi harkar al'adu ko kuma harkar gabaɗaya istuwar ma gabaɗaya ta lokalitan za ka ga akwai matsala a cikin abin. To su wannan ƙwararrun da suka gangamu duk sun yi wannan tunanin, saboda shi irin wannan tunanin idan za ka yi dole sai an gama ƙasar gabaɗaya. Menene nake cewa ƙasar taro ne, ba taro na mutane tsararru ba ko mutum biyar ko goma a sa su ɗaki a ce su yi wannan abin. A'a, taro ne ni nake ganin na cewa dukkan hukuma na harkar gargajiya ya kamata a ce tana cikin wannan taron. Saboda kowa ya kamata ya san ga abin da ya sa hujjar da ta sa aka gama wannan wuri da wannan wuri, aka cire wannan wuri ya koma wannan wuri, aka haɗa wannan da wannan. To amma idan haka abin ya zo kai tsaye, kaga yanzu kamar takarda da za ta hudo ta wata jaha ko wani wuri wani bangare su ce a su sun rigayi bangaren da aka gama su da shi, suna da tarihin da hina shi. To kaga ni wanda bai sani ba ai zai ɗauki abin ka ba, wannan mutanen suna da gaskiya, yaya za a yi a ɗauko wata locality ko wani bangare a gama shi da wanda misali shi yana nan ya yi shekara 80 tukwane shi ya zo. To kaga irin wani abin idan akwai masu ilimin abin sun zamna, an kirayi masu gari, an kirayi sarakan gargajiya, duka an zamna, sai a ɗauka jaha-jaha-jaha. Misali sai a ce da magaram za mu cira ta wuri kaza, idan mun cira ta wuri kaza to wurin wannan kaza ga abin da ya sa muka ce wannan wurin shine babban birnin wuri kaza, wannan wurin shine ba babban birnin wuri kaza ba. A nan kai tsaye masu tarihi suna nan, masu garin suna nan, masu unguwoyi suna nan, kowa yana iya bayani a lokacin ana iya gamsar da mutum ya san me yasa aka yi kaza ko me yasa aka yi kaza.
1: Samuel Ahmadu, tun dai lokacin da aka hudo da wannan batu cece kuce ya kabure, wanda kai da kanka an gani ta kafofin yaɗa labarai kana magana kan wannan batu, a yanzu menene naka ra'ayi dangane da batun kalkasa yankuna ƙarin jahohi 19 da kuma ƙarin su kansu gundumomi a wannan ƙasa ta Niger?
2: To alhamdulillahi, ni a wurina da a yi maganar ƙara jahohi, ƙara a yi maganar gyara jahohin tukuna. Sannan duk wani kiyoye-kiyoye da za a yi muddin ba abin ƙasa karkara ba, akwai sauran rina a kaba. Kuma magana ce ta kuɗaɗe a yi. Jaha 11 gami ɗaya. Ina kuɗin? In kuma akwai kuɗin? Ba wannan aikin bai dace a yi. Jahohinmu nan ne dai babban birnin ya mai ko. Akwai hanyoyi wanda yanzu haka rami hede ka zaɓa ka faɗa baka iya kauce mishi. Nan cikin babban birnin ya mai tukuna. Sannan ka ɗauka sauran jahohin haka. Akwai jahohin da babu ruwan sha. Sannan ai yalgwada ta gwada tarihin gashi na a hili ba, sai an ji an tambaye mutane ba. Ba an yi ƙananan hukumomi ba. Akwai ƙaramin hukumar da shi magajin garin aka ja ka tambaye shi bai iya share ma gunduma da aka bashi. Kuɗin shara ma bashi. Magana ake ta tattalin arziki. Magana ake ta cewa al'ummarmu ta yi yawa. Al'umma in ta yi yawa in tana da tsari arziki ne ga ƙasa. Mu tsara al'ummarmu tun da tana da yawa. A mu fara tsira daga wasu abubuwa wanda suka mu katutu. Yau in ka ɗauka al'ummarmu kashi 75 matasa ne. A wani hali suke? Suna da abin yi? A yi kamfanin nika tukuna. Al'umma ta huta daga halin da take ciki yanzu musamman matasa da sauran al'umma. Sannan abubuwan da babu a cikin karkara. In ka ɗauka yau, wani ban Allah ya yi magana da magana. Tana ɗauke da kusan mutum 5 million in ban mance ba. Babban likita ɗaya tacce ita ce likita Duzi.
4: ya za a yi likita ɗaya ta tahi da mutum miliyan biyar tunda duka bangaren ta in rashin lafiya ta kai ta kawo ta jagule sai an zo nan. Haka nan babban birnin Yame, a likita babban birnin Yame nan akwai likita da muka rike ma mutum ruwan ƙarin ruwa a ƙarƙashin inuwar mangoro muna rike da hannu da ni da ɗan shi in ya gajiya bani ake magana ƙara wasu birane. Yanzu yau zan cina nake ma kai ruwan da ya wuce millimeter 40 daga maraɗin kace zaka kuta ka tai tasawa. Sai mutum ya shiga gaba kana bin shi kaka saka barga kwalta ruwa ne nan cikin babban birnin Yame akwai unguwoyin da babu kwata. Magadinan gari ne wani lokaci sun sai da wurare an yi gidaje babu inda ruwa zai wuce. Muna cikin canjin yanayi kuma canjin yanayin nan karuwa yake kuma a kullum mun haka ruwan nan matsala ake samu. Ba a wannan tunanin?
1: Ba ku tunanin kaman wannan ƙari da za a yi don a kawo ma waɗannan matsaloli amsa?
4: E to ka san a wani lokaci abu tarihi mahaukaci ya tara kaya ya ɗaga ya ji nauyi sai ya ƙara inda ba wannan tsarin ba ne za a yi ba wannan magana ba za a mu. Najeriya gangan miliyan biyu take gudana man fetur a lokacin da aka yakin Gulf. Najeriya ba taɓa samun kuɗi ba a wannan lokacin a tarihinta. Jihar Biro ta yi ita ce Bauchi da Jigawa a wannan shekara ina Najeriya. Su ma dalili ranar man fetur suka samu. Magana kuɗi ake an yi zama ana wannan sallar ta jihohi wadda ake ƙawatar da jihohi ko? Miliyar nawa ake kashewa? Magana kuɗi ce jiha 11 bugo ɗaya wani zance ne wanda fi sabilillahi ni dai an san cikin rudani kuma akwai ya an gane wani abu a ciki an yi maganar masana. Irin wannan tsarin ne masanan mu ai kullun a ɗaki ne suke suna tunanin in abin ya huto me za su samu ba abin da zai ma jama'a kyau ba. Ba shi ba ne zancen, zance wannan kamar wani ɗan uwano da ya ce a tahi wurin jama'a tukuna. Mutane ne ake jagoranci ko? To shi kenan ba dole ba ne a ce a sai wasu in tsirarin mutane kamar su ne masu ba da shawara su ne. Kuma yau matsalar mu Nijar duk wanda kaga gwamnati ta kawo kusanta abin da yake samu yake kallo ba abin da zai samu al'umma ba ko ba abin da zai ma ko kuma yana ganin a in ya gaya wa gwamnati ga daidai je yake zai rasa wannan wurin. Duk yana daga cikin matsalolin mu ka gane?
1: To madalla Ismail Ahmadu akwai ɗaya daga cikin ƙwararru a fannin hukuma Samaila Idi Dan Buzu ganin cewa yana da masaniya kan waɗannan yanke-yanken da ake shirin yi.
5: Wato abinda wannan abu yake nihi kuma da ya kamata duniya ta yi aiki da shi, ƴan Nijar su yi aiki da shi, ya kamata da harko-harko ma mu yi majunanmu albishiri na albarka saboda mi. Hadda yake proje ne don aka ce proje kaman abu ne da gwamnati na da wannan gurin ga yanzu tunda ministan cikin gida da ma'aikatan shi sun je a CCR suka wallahar da wannan abinda ake ce ma kuduri suka kwatanta ga yanda ake so a huskanci tsarin bare da ake ce ma administration local administration territorial. Nace ya kamata a dauke shi a bisa kan albishiri mai kyau kuma a dauke shi abu mai kyau saboda me? Saboda ita ƙasa kamar ƙasar mu ta Niger kan mutane su mance babbar ƙasa ce. Muna da marabba'i da ake cewa 1,267,000 kilometer kare ba ƙaramar ƙasa ba ce Niger. Kenan tunda ba ƙaramar ƙasa ba ce lokaci zuwa lokaci gwamnati dole ne ya dibi tsarin baraki ya kawo abin da ake ce ma gyaran huska don saboda talaka ya gani ga ƙasa don tsarin hukuma don saboda hukumanci ya zamanto hukumanci ne na albarka wanda zai kasance kusa da talaka a cikin abin da ya kamata jahohi da department da commune waɗanga su ne ko da wani lokaci suke tahiya da al'amuran jama'a don haka nan gwamnati ya yi wanga dogon lissahi da kuma dogon tunani. Aka ce to daga jiha 8 aka yi proposal jiha 19 da kuma department gunduma daga 63 aka kai su 82 komin su ba a taba su ba. To menene ake nihi da wannan? Ana nihi na harko dai kwanciyar hankali na ƙasar Nijar ya ƙara ƙarfafuwa saboda rigakafi ya yi magani. Al'umma ya kamata su bude idonsu su dibi wannan gyaran huska da ake son a kawo mubaraki da idan rahama. Abu ɗaya da mutane suke tambaya da muke ce ma service public duk waɗanga baraki in aka ƙara su aka girmamar da su aka ƙara su kama an kawo amsa ne zuwa ga abubuwan da al'umma ke so na alheri ta huskar lakol ta huskar ruwan sha ta huskar kuɗi ta huskar ci gaba
1: kama
5: an kawo hukuma kusa ga talaka kenan. In ka ɗauki tarihin abin Bukari tun 1961 aka fara gyaran huska baraki a Niger aka zo 1964 aka gyaran huska aka zo 1996 zamanin Ba'are aka gyaran huska wanda bai yi da ganin lokacin shi ba kuma Ubangiji Allah bai sa abin yayi dogon tasiri ba, dadda sai aka zo ga abin da muke cewa gyaran huskar bariki na zamanin Tanja na 2000. Wannan cikin shi ne muke har inda yau take, shine ya kawo mu komin 200 a wannan lokaci da 66 da makulandi a ciki da aka yi daga baya. To wannan 266 su ne yau suka zama 255 a ƙasar Niger. Don ku wanga abubuwa kaga kenan tahiya ne lokaci zuwa lokaci, gwamnati sai ya dibi bariki ya kawo mata gyaran huska, ba don komi ba saboda a samu kwanciya hankali, saboda gwamnati ya ce gani ina kusa in amsa matalaka bisa kan abin da yake so na ci gaban shi, na ci gaban ƙasa, na kuma muryar gwamnati ta kai ko ina. Mutane ba kowa bai ke ganin wannan, bariki ke kai muryar gwamnati inda ya kamata ta kai. Don haka nan abin ya kamata mutane su maido hankali gare shi, ba karamin alheri bane ga ƙasar Niger in dai wanga abin ya tabbata.
1: To madalla Dr. Salau makirman Mansani, me zaka iya cewa idan aka dibi, saboda dukkan wannan batu dai ana cewa gwamnati ce ake so a kusanto da al'umma, ko kuma al'umma ta kusanci gwamnati, anan ana batun har yanzu kudaden gudanar da wannan aiki, domin mutane tunda aka hudu abin suna ganin cewa ina za a samu kudin za a aiwatar da wannan aiki, alhali ana ganin kamar ita hukumar da ta hudu wannan abin ana ganin kamar aka ce wani an kaji mukaho ya ce a yi ruwaye wasan jiwa ya take kunko ko ya san abin da ya taka kenan.
2: Wannan jahohi namu ba wani incin kai ba gare su, ba kananan gundumomi bane. Wannan jahohi namu jahohi ne kamar wuri ne na hukuma, tunda ana ce musu circumscription administrative. Basu da incin kansu na kudin asusu, basu da incin kansu na jama'a na ma'aikata, basu da incin kansu na kayan aiki da sauransu. Kuma idan kuna tuni a lokacin Salu Jibo and 2010, akwai post administrative wanda ake ce ma PA 27 aka maida su departama. Kenan irin wannan tahiya wani lokaci ta yi samun karbuwa a lokacin sojawa, su suke iya yin kundi ya wuce, su suke iya kawo kwaskwari ma a ƙasa kuma ya samu wuciya. Shi a wannan gamin tace kutan da kuka ga mutane suna yi, wai ba mutane sun yi shi bane kawai karazube, a'a akwai tarihi mana, kaga akwai hujja. Tunda kaga tun lokacin 1986 an sa komiti na redecoupage administratif. Wannan komiti ya kumshi mutane ƙwararru, wai ba aikin ƙwararru bane kadai da ni da kai ƴan takarda, a'a aiki ne wanda ya kamata a sa a cikin a kusan ƴan takardu, a sa leader religieux, a sa chef traditionnel sarakanmu na gargajiya, a sa masu ƙungiyoyin horar hula, a sa makiyaya, a sa manoma, a sa masu kula da noma. Duka wannan tahiya ce, amma daga gwamnati ita za ta hito da tahiya. Kuma waɗannan mutanen sai su sintiri ko ina lungu-lungu, sako-sako a cikin ƙasa, su tambayi ra'ayin jama'a. Tunda menene ya kamata a kauce ma, ana son a yi gyara a kauce ma abinda na ce kab sarki ya bi Buhari, kab bako ya bi dangari, shine ake son a kiyaye. Amma ita kanta tahiya in an samu an yi ta a tsanake, tahiya ce mai kyau, kuma ba wai sabon abu ne wanda mutane suke tsammani, a'a dama a cikin tahiya kasa ana iya samun wannan din.
1: Madalla Umar Kante, kaji irin bayanai daban-daban da aka yi inda akasari abubuwan da mutane suke dibin ina Niger yanzu take da halin kudaden wanzar da wani aiki nata.
6: To ni ina ganin ba shi bane matsalar, duk inda aka ce an ka tsaro to an kawo arziki. Amma matsalar yaya ne za a yi a tabbatar da abin, shi ai shi ne matsalar inda take. Ina kudin da za a zuba a tabbatar a rattabar da wannan abin ya zamanto ya zamana da gindin shi. Ni ina ganin wannan lokacin kaji dai duka wanda suke bayani kowa zai iya yarda ma da cewa a ƙara cire ƙasa ko a yi wannan abun ba abu bane wanda kai tsaye mutum zai kore shi da hannu. Ba a iya koren shi da hannu saboda wasu daluluwa, ko da daluluwan da su gwamnati suka bada ai ba daluluwa bane na zubdawa. Idan an ce ana so a matso talaka da bariki, kaga ai abu bane haka a bude. Abu ne mai daɗi idan aka ce tana talakan wani ɗan Niger ne wanda yake Yamai yake zaune da wanda yake ƙauyen misali Gidigir. Ai ɗan Niger ne ya kamata ya zamanto yanda ɗan Yamai yake iya samun facility sauki bisa kan harkar takardu ko wasu abubuwa na rayuwa, ya zamanto shi ma wanda yake ƙauyen Gidigir yana samun shi. Wannan abu ne a haka
7: shi ma
6: madalla idan aka ce ana son harkar tsaro. Yau mun san fi sabilillahi babu abin da ya damu kasashen mu ko in ce kasar mu a yanzu kamar harkar rashin tsaro, saboda kullun zaka ji an ce an yi attack, kullun an ce an kashe mutanen mu. Idan wannan abin shi ma in aka yi shi zai jayo yanda zai zamanto a ce irin wa'annan abubuwan an samu an kore su daga kasar wannan, to fa lillahi alhamd ai abu ne wanda zai zamanto dole a taba mishi. To amma a yanzu yanayin yanzu da muke ciki, saboda dole ne sai an gama yanayin biyu idan ana so a gane wani abu. Jihohin mu na yanzu suna da matsaloli da dama wanda idan akwai kuɗi ya kamata a ce an zuba musu wannan matsalolin nasu an ce ya zamanto an shaye su. Banda wannan yanzu in ka ɗauka shi harkar ƙara jaha, dokta yana cewa ƙwararrun mutane aka sa suka zauna, shi wai su ƙwararrun mutanen su wane ne? Fasko shi ne matsalar abinka. Ƙasar wani babu wanda bai san wani ba, ba wai ana so a san su bane ko dan a ce suna iya ko ba su iya, a'a shi dai kawai ya kamata ya ce irin wannan kwamiti idan an sa shi a ƙasa ba sai abin da ya aihuwa ba ya kamata a sani, a'a ya kamata a ce kahin ya aihuwa ma an san suwa aka gama dan su yi tunani bisa kan me. Kuma ya kamata idan su ƙwararru ne suka yi wannan abin da suka yi, ya kamata a ce sun huto sun yi bayani menene yasa suka yi kaza mene, saboda kurin ba dan wani abu ba, saboda a kiyaye effet contraire din na abin da ake nema. Idan ana neman zaman lafiya, idan ana neman tattalin arziki, sai fa dole al'ummar wannan da ake so a canza mata yanayin rayuwarta, saboda yanayin rayuwa ne ake so a canza. Idan mutum yana cikin misali wani karamin gunduma an ce an maida ta kaza ko an maida ta kaza, kaga a aikace an canza mishi zama, to shi kuma dole wannan abun ba zai tafi ba sai an tafi da wa'innan mutanen da na zana ma na fara. Dole a nemo masu ilimin abun. In nace masu ilimin abun ba zai yiwu ba ku zauna a mutane ne na minister kurin su zo su zauna saboda su ƴan minister ne, a zo a zauna a aika cewa saboda fardiyan ma mutane su yi wa'insu abubuwan, saboda dole abu ne zai ɗauki lokaci. Kuma mutane kamar wani wanda ya faɗi yanzu, mutane suna kallon abin da suke samu a cikin harkar gwamnati maimakon su kalli abin da al'umma za ta amfane shi da shi. Wannan gaskiya ya faɗi saboda abubuwa ne wanda a gaskace a Nijar akwai su.
1: Sumail Ahmadu, micece mahita kamar wannan lamari tunda dai gashi ga dangana an dauko shi kuma sa dukkan alamu abu ne wanda za a wanzar da shi?
4: To mu huta ɗaya ce na farko dai tun daga jagoranci da duniya tsari da kasan da duniya ana yin shi daidai tunanin al'umma. A koma a duba tunanin al'ummar da ake tahiya da ita. Yau al'umma ita da kanta, wani yanzu in aka je jihar da aka gangama aka tambaye su za a muku jiha, da a muku jiha me kuke so? Abin da suke so daban, su aurin su yahi wannan jihar. Ka gani ko? To shi yasa da yadda za a duwani lamari da za a yi a cikin sha'ani na jagoranci in dai na al'umma ne, to a riƙa yin shi daidai tunanin al'umma. Idan aka ce za a yi shi a'a tunanin waɗansu mutane ne ko kuma ana ganin ko wani ƙwararre da sauransu, a'a Nijar kowa san kowa, kuma Nijar dukkan mu ɗiyansu wane ne? Ɗiyan mana waye da makiyaya ba? Lalle muna cikin yanayi na matsalar tsaro. Nigeria
1: ma ka yi imani da cewa Nijar kasa ce mai hwaɗi wanda take tana buƙatar a ce a ko ina akwai hukuma kusan, maimakon a ce sai kai wajen ɗaruruwan kilometa kahin kake kaya ga wata hukuma.
4: Yo ina zuwa. Yo hwaɗi dama Nijar ko da ake magana tsaro, ko ba ta'addanci wa tsaron Nijar tsada gare. Kasan mu hwaɗi gare ta. Fi sabilillahi ni bin isan in hana ba. Ra'ayi ne kamar da aka ce ra'ayin malamai, ina ba da ra'ayina ne a matsayina na Malam Sumail Talaka. Amma wannan abun a maida shi a sake nazari a duba a gani a kalli lokacin da muke ciki, a kalli kuma me aka sa a gaba, kuma a duba al'umma a cikin wani yanayi take. Yanzu yau zancen da nake ma fiye da shekara nawa, fasfora a ina kinta din Nijar? Me ya hana ba a iya ɗaukar ta a kai ta sauran jihohi? Wannan wani tsari ne wanda yake an jima ana yin shi a cikin ƙasarmu, kuma abu ne wanda yake yana ƙuntata ma al'umma. Amma ai kaga su ƙwararrun suna kallo, ba yanzu babu wani ƙwararren da ya huto ya ce ya kamata, bai kamata ba a ce mutumin bilma fasfor ɗin shi sai a nan ya mai, bai kamata ba a ce mutumin gegima sai nan za a mai fasfor. Ai ƙwararrun suna nan, ya yi matsala ce wannan? Ka gani dan me ba a iya kaiwa ana fasfor a Agadas, ai aka tattara shi aka kashi nan wurin? Shi kanshi matsalar tsaron da ake huɗi yau. Ai an ta'ada ake kallo. Yo akwai matsala babbar muke tare ta waɗannan matasa marasa aikin, su mi sunansu ko kuma maimako musu me matsayinsu kuma? Ba mu ce ba kar'ayi me a sake nazari.
1: To Sama'ila Idi Dan Buzu, waɗannan abubuwa da za a yi batutuwa ne wanda suke buƙatar kuɗi da wanda ake ganin kamar wani nauyi ne za a ɗora wa ƙasa, mutane akasari haka suke kallon abu.
5: Wato akwai abin da Bukari nake son mutane su gane, ƴan Nijar ba a taɓa yin gyaran huska ta bareke ba wanda ba a samu irin wannan caccekucen ba. Don wanga ma dole ne a yi caccekuce, kuma wanga caccekuce ne wanda babu wani makawa sai an yi shi. Amma na kwatanta maka mutane su yi hankali da abu guda, shi ne alherin abun, wato tasirin abun ga yau. Babban matsalar da muke da shi ne matsala ta rashin kwanciyar hankali cikin ƙasa. Kenan in gwamnati ya irin wannan abu zai kawo kwanciyar hankali mai dorewa ya ƙara shi kuma zai kawo ci gaba ga jama'a. Amma cacce kuce mutane ba ana su cacce kuce saboda duk abin da ya shahi bare ya shahi kowa. Dan haka nan ne su kuma talakawa suka shiga suka ta suka mai da hira hira su ce suke ta abin da ake ce ma hudina ka in hudinawa. Wannan kuma in dai hudina ka in hudinawa ne naka ba da ra'ayi mai albarka na dan a gyara. Yana da kyau Bukari talakai hodi amma kuma dan a gyara ai shi kashi gwamnati ya hodi ta huska ma'aikatan shi inda yace ana nan ana sauraron mutane kowa ya bada ra'ayin shi na albarka yanda za a gyara wa dan saboda shi wannan tahiya tayi kyau kenan mutane su kwantar da hankalin su insha Allah za su gina alherin shi. Wannan ra'ayina ne na wanda yayi karatu ta huska abun kuma shekara 32 muna cikin abun mun ga na jiya mun ga na shekaran jiya muna nan muna ganin yau alhamdulillah ga yanda nake gani insha Allah ga abun zai kawo alheri ga kasar Niger insha Allah insha Allah.
8: Ina waɗanda suke cewa yanzu ba lokacin bane saboda ana fama da harkokin tsaro ana cikin fama da shi kanshi wannan takunkumi da aka sa Niger bai sake ta ba har yanzu wasu suna ganin cewa a ai yanzu lokaci bai ba bare harkomi ya daidaita in ana so a kawo wannan magana.
5: Yo Bukari mutane sun mance da cewa Bariki take kawo ci gaba. Mutane sun mance da cewa kwanciyar hankali akwai matsayin Bariki ciki lake son security kenan gyara mu Bariki huska shi kanshi wata amsa ce ta musamman ta gwamnati na cewa ta huska wannan kwanciyar hankali gani to solution a cikin solution kina ga guda kuma cikin takatsantsankin ne yasa haka aka fara wallafa dokumentin dan mutane su ji sannan su fara ba da nasu ra'ayi kadan kadan kadan kuma sauraron bai kare ba ciki ake duk wannan mutane da kake zance Bukari da sun yi rubutu sun aika mu gwamnati gwamnati ya gangama wuraren abubuwan nan diba su zasi kuma su diba su su ga abu na dauka a dauka na gyara a gyara na sanyawa a sanya kuma nan a ce a wanga bai dace ba kuma a san da bai dace ba kuma a maida shi kai guda hakan ne abin yake nan yana tahiya.
1: To madalla masu sauraro da nan zamu iya cewa muka kawo karshen wannan shiri na ra'ayin malamai na wannan lokaci. Ni Salisu Bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn.
0: DW labarun duniya.
9: Russia ta yi kiran jakadanta Armenia domin tattauna kan dangantakarsa da kungiyar tarayyar Turai. Wana gwada bayan da shugaba Vladimir Putin yayi wa kasar Caucasia gargadi game da kusancin ta da Brazil. An kira jakadan Russia a jamhuriyar Armenia Sergei Kokrykin zuwa Moscow domin amsa tambayoyi akan kusancin sa da EU. Wanda hakan zai kawo cikas ga haɗin gwiwa a cikin kungiyar tattalin arziki ta kasashen Eurasia. Inji ma'aikatar harkokin wajen Rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar. Prime Minister Lebanon Nawaf Salam ya yi Allah wadai da hare-haren Isra'ila yayin da sojojinta ke ci gaba da yin lugudan wuta a kudancin Lebanon yana mai kiran da a tsage ta wuta nan take. A wani jawabin da yawa al'umma na ƙasar Lebanon ta talabijin. Salam ya kare matakin da hukumomi suka dauka na gudanar da tattaunawa da Isra'ila wanda Hezbollah mai goyon bayan Iran ke nuna adawa da shirin. Yana mai cewa yin hakan ita ce hanya mafi sauki ga Lebanon. Wakilan sojoji daga kasashen biyu sun hada a Washington a jiya Juma'a don shirya wani sabon zagaye na tattaunawa wanda aka tsara gudanarwa a ranakun 2 da 3 ga watan Yuni wanda shine na hudu tun bayan barkin yaki a farkon watan Maris. To takaitaccen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na DW kuma karshen shirin nan baki ɗayan sa. Amadadin Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shi kamar da aka je shi Abdulrahman Hassan ke ce da kuma kwana lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
10: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp dan bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.